0: Impulsive Josie.
1: Kore e di se re sa le ona basadi. Kore motho a tla ka mora o ntse le mosadi o bua ka makamaka o ntse hetla ntho sa feeling. O bona emele side ya afito afet. O ba a re sa tshepana le rona basadi. Kore re sa ntho tse tsileng. Ke buela taba ya ma o bana ya mosadi o la thotseng go Don Park. Go hlaela basadi ba re ba bidile monna. Kore re phela lefatsheng le feng na Jehova.
2: A ntate.
1: Kore ntate Modimo bathong o sa jwang o shebile kwa o ne o re je ena ke gathetse e neng ke kena dipelong.

0: Ngiyamthanda, oh ngiyamthanda. Pina munati nati wena wanesoke intaba ya se Dubai. Ngiyamthanda. Are ba ka bua ntho tsohle ka ofela tse ba diratang. Fela ha ile le rato la ka ho yena mona. Ke le na le mona le gapatsehang. Yes, re a le bua. Ke pina munati nati re biang metse sungele shumele metse tsheletseng. Re qata ho hatwa hora ena ya borobedi. Ka rulo re palameng mamedi ona jole ke ya boraro e teletseng ya ho qetela pelo. Ska bala bala gana le sekhutlana ka nqane hora ya borobong sekhutlana seno se bitswa fela ka hore ke behind closed doors. Re tla se sheba motho mo tla tla se sheba le ka jeno hona le lengolo le re tla mathodima lona. Taba boholo motho mo tle ke hore re leka fela ho ka thusetsa batho ba ileng hore o fumane hore motho ona le bothata bo ileng ba hao o le mong. Ha o kgone le hore o ka bua bua le batho ka bona, ha o tsebe le hore o ka re hela batho ba Modimo ke imetswe ke ntho ke ena. Jwale re tla ke re tshwareleleng la mangolo seo se etsang ha e le hore o na le bothata bo jwalo. O kena fela Facebookong mane hore sala morao ke ZERO11 ke 011 kapa o ka ntata ka kotloloho le nna Edward Magidela hona mono ho Facebook. O qala pele ka ho sala morao, ha o qeta ebe ba o re fa ditaba tsa hao mono ka inbox, o bo o re siela le nomoro ya hao ya mohala. Hobane nomoro ya hao ya mohala e bohlokwa, hobane pele re tlisa ditaba tsa hao moyeng re batla ho bua le wena pele. Batla ho bua le wena pele re fumane kutlwisiso ya ditaba tsa hao ho hore na di tsamatsama ka mokgwa letsela efeng. Jwale tseno di etsahala Manta Labobedi le Laboraro ka 9:10 horeng yane ya ho qetela ya lenaneo lena. Ke mo re buang ditaba tseo kaofela, hore na ke taba e amanang le lenyalo, hore na ke taba e amanang le dikamano, ditjhelete, mosebetsi, eng kapa eng eo e leng bothata ho wena empa o sa kgone ho bua le batho ba bang ka yona.
1: This Heritage Month.

Ake Oliver Mutukutsi mona ya ileng anka Africa borwa anka Zimbabwe anka lefatshe ka bophara ka setsukotsane ka talente ya hae e matla mothemotle o ne a tla kona mona a re thodi.

o jele phetla mosadi wa hae o mo jisitse obane lapeng ha hae ke yena a itseng dintho kaofela wa sebetsa ha tšhaisa tshwantse a tlo pheya tlhapise bana a etseng a etseng mehlaena mosadi wa hae yena a sa se etsang ko o shebana fela le social media.

kunezinkinga ziningi emhlabeni kwasisombe sengameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso mayo yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthanda umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthandi kanjani. Kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima.

0: Ke amona show ja raga
1: ke ba re ke le
0: o di raga la pele le morago ke go jana ba sane le gore fetse go raloka ga jwa le gona fa go the afternoon take over yola ka gere tse ba gore re ka fa gare ga kgwedi ya bogwa kgwedi ela ya heritage kgwedi e botse botse le gore re le mo Africa re sonetse re tsebe gore rena re bomang re tswa ka re ya kae a ke re wena shifa o humane le garebe o motho wa lesogano motho wa ntate o buti o tloga di go tsogetse ga botse le ka pokotong go a bonagala o tloga o shuma moshumo wa ma godimo o na le sa gago jwale o bone le garebe shifa jwale ge o thulana le boemo jwa gore batswadi ba mosadi yo moratang ba nyake tšhelete e ntšhi ya magadi goba yona lobola boemo jo bo ka ba le kgateletso e kgolo se ebile se tlwaelegile kudu fela go na le ditsela tše o ka di latelago go rarolola tharolo ye jwale ke tla go wena kere o tlompotse jwale re tlo bolela fa go 0751329986 e re ke e bušeletše kere ge o ka re o gatlhanele le kgarebe le e le gore o a le rata o ratana le lona ebile di ya go tsogela le ka mošomong fela ge o thulana le boemo jwa gore batswadi ba kgarebe le goba mosadi yo o mo ratang ba nyake tšhelete e ntšhintšintši ka kudu ya magadi boemo jo bo ka ba le kgatelelo ye kgolo se ebile se tlwaelegile kudu fela go na le ditsela tše o ka di latelago go rarolola pharela ye jale ke tla ka dipotšišo ke re na ge go thuba go na le ditsela tše e le gore o ka di latela gape selepe ba remile re a rutana fa re ka raga kgwedi ya bogwa ba gona ba e le gore bjale ba šitše ba nagana gore kgwedi ela ya December kgwedi ela ya November October ba rata go ba yo thiba sefero rena ka sepedi re re ge o bone le garebe re re ke go thiba sefero jale o humane le gore ge o fitlha ka fa le gore ya go thiba sefero seo sa gago humane le gore batswadi ba le garebe le ai bona ba busy ba nyaka ntwa go reka ga ba raloke ebile ga ba boele morago ba enyaka fa jale kere go na le ditsela kere go ena kere se se tlwaelegile kudu mo gare ga rena maAforika jale fela go na le ditsela tše e le gore o ka di diriša o ka di latela go rarolola thata e jale ke tla ka dipotšišo go wena kere na e ka ba le gore e ka ba gore ke tshwanelo gore o boledišane le mosadi wa gago le rerišane ka taba e ge ka moraga gore batswadi ba gage ba feleletse ba boletse taba ya gore bona ba nyaka mašhele ya mantšhi na o tshwanetse go boledišana le molekane wa gago le dule fase e ke le boledišana ka yona taba e goba o tshwanetse go romele barongwa ke bolela fa ka batseta go na le o tshwanetse go romele barongwa ba ye go yo ipelaetša ba bolele gore nna wa rena ngwana bana le tloga le bomolai le ka kudu bolela le nna fa re ko dikakanyo tsa gago re ko maikutlo ga gore na wena ke se sefeng se o bona e le gore e ka ba tharollo go yona pharela ye o tlabeng o lebane le yona na o tshwanetse gore boledišane le molekane wa gago mmotse gore ga o mama e bolela le batswadi ba gagwe ye yona nka se kgone goba o tshwanetse gore o bolele le barongwa ba tseta batho ba bagolo ka fa gorong e be bona ba kgopelang gore bonang yanka kwa ga moketekete ka ge e le gore ke lena le sepedišang ditaba tše yang le o ba fang boipeletso gore nna nka se kgone nna ke itse le gore ka se dira bolela le nna fa go 0751329986 re a rutana ka gare ga kgwedi ya bokgwa kgwedi ya heritage ba e le gore ba napele ba tlo tsena ka gare ga manyalo napele tseng dikgopolo tšea Paul Pene le pampiri thala ka ge e le gore go fa o tlo abelwa dikgopolo tše e le gore ke tša maleba ebile gore ke tše maemo a godimo tše e le gore le wena di ka tla ja go gola ka moswane ge le wena o shetse gore bjale le nna ke tšea lefata bjalo ke tšea patše ke ya sepela ke tšea selepe ke yo rema
2: ke e tharatse This heritage

0: Live KB ke kabelo rena bile rona lo ke go shaga ke bo se ke go shatse lor be ditlo ga dira loka mo mora go nyana ba be re twa re ipsina ka jona KB banzela for live rena bile re gate tshe pele maga ke sho ke le some the fela metso tso re tshola mala ireng ela ya botlano 11 minutes after the hour 7 dinde re le mogo yo le re ka gara ga skotlana sela sa rena sa ba swa tlhahlo thuto dikeletse maele go baswa ke rata gore baswa ka moka ba ile gore ba gona ga jwa le bana pele ba re fele thaeletso ke re bonang ye ke nako ya lena yo le baswa ye ke nako ya lena gore re tle re ko gore ka belo rena ke eng se le rena swa ragane le sona ke eng se le rena wa se rulaganya mo tja dina le khone go ba mo kgweding ya September mo kgweding ya boswa kgwebo e feng ya pa ifinye le rwa diragatsa ga jwalo re botse ka yona re ko gore ka belo rena ke kgwebo ya mohuta mang le gona ke ditlhotlo tse iwang tse le gore wena o gahlana le tsona ka gare ga kgwebo yeo go ba ke di le tse di fentse le gore wena o ikemišeditse tsona gore mo mengwageng e mebedi e tlang goba mo mengwageng e meraro e tlang wena o tla boeme boemong jo bo jalo ka jobe
1: ke e tharatse.